Waratuh, jak maro mecekeran nih lo di jok ada nih bunyi nih lo gen bodi ngamuk bojak demen subate nih mbok do pertando liang kena hilo ha mama.